0: awara te sahana sarvara inte kin narakara kana yo deta yo kada na wakil ko te studio mani ka ya kilo ko deta yo reita kin kada pa sayo na korap.
1: Hai wara te sahora kantani nga paya tapanin roi rom kanwan na mwen susa. Deta mepo. Hai kwasa nung raya kin na rinanun na na Tipos ara tipo tamen ti sando yote pamania peto wari tare mon pitaki na kaina na sim. Ako anta ringe papa ki pa kwasta na pen ni rana ko kanwan ti ti susayo ti meto nong ram idarikira yon Meru FM 89.9. Ande tayna be yon kanen kai sapon ma ke me kanon nam katawano na tawroin kanen rano ko me ati tokorana maudi ne dine imuina sa mga te wagi na konnara ara katanwata ake kuna kunang kanung raya kini bukinte data nam tawana wei
2: nanti pai kau kita punge payu tai anak para ye yo pula nakun sila nangi tu tai omai tenes na tanu sekira ni nora tu para tai hati pi hamilai nanu nasino dapat tai Tapi aku pernah dimengi, orang itu kita senang, kita bersuara, baik kita.

say,

na ko ya na usu rawita wen yon kuria aranuka ape meme arrae merakei tarava New Zealand Christmas America BC anta pake kama menei ei ana usu buna e perena teta te benea yon be yang anta ponako kaina na ward e jorere ke second ward torona menaki atatene ei mengai anta ponako Se cosa mete kukurei. Paiesta ni kea kawetia na meiru na suwana. Rawita wen, ntepi me uwa se petemba. Wanga wapi maono uwa, njon na oraki na vere vere. Pukene metena, ya oraki. Hivini ndrau ni muenga na ipanda yepe. Oina kayeki njoo ni me uwa, ntepakantaya yu. Tepi metenuwa se petemba, wanga wapi maono uwa. Oani meiru ni kaina pene, esiku metangirana, pere na teta. Awa tuusu ni kapene. Meyon panda yepe. Awa yu irian te takatana tanda no kawa ke yu chenina rea tangiraki. Tangini meten wen

M-Pesa Merchants. Nakoy mi business yon tara wa tayin na M-Pesa o yon na penta pa kigay na network o ta phone kam na penin na mawri. To ina po ni Benro ko yung teo kway bukin te para man ni katuwa pong o ay nang kakayan min tayan po pa ko nakaperansa. Ni kapunganan ang M-Pesa service. O po ni ngayon ito wanang kaita kaway ako na hanapin po kiko ibugin kapipitian ng makuri ay register business pa yung handig ang QR code. Aki apon terigay yun. Ako kung hanapin po sumaya ito po pa meni kapunganan ng tarapon. Kwa kirarama ibugin tayan ni kirapa ang kastama apo pa hinapin meni tarapon ni kapunganan the digital payments. Kwa kikainan ibugin ng kaparens ni kapene win tayan po pa apin ni kawaki na kiroy at ngayon ako nasuwa yay kendimina on download on kaparen tam po pa hindi Kutangiria. Waki mga pia ni kakayan ako. Dayan receipts ki tibi pa na makuri. Muin dayan po ba ya ki karawa ki naman din paisa. Inarayan ako na main set bank account ni katuawi. Aki atapitapir na pako na mga nako ni Karina aman in the bank. In paisa pantuwa na takawaya na po ki at tiro ready kira ki. May business ni main na kong taniya ya kapo. Ya kapungan na aking kain joan na abe. Aki rapatan te mani. Aki ang mga kaang ay pukin pia ni tinikira. Ya tuki mga temakuri na tibi pa. Ibay si ang kaparens. Yako na ntawi minang popay inahintu po yung natiririki. Nga na kung ano yay tariponi rayon ara free line e wawa kia wawa keisua tenua towana awa kia kia wawarwaywa keisua tenua towana awa kia kia wanua ni mewa ipukin karina ng business nitay. De embesa tisa kapibetia aron mewa.

kami ni yarong rong rigi te tapi wala responses na kana ko sa nora yakin ya kanni on the day in ko karikin kana ra katanwata nanu kawa kidi ke to wana yo tangira kina kona taka watai

Ang kaya pina mga kanara katonata, kakagiyay bukinti, takawatay na nun tatawa na way, iti meto na bang ram, kanon nam katawa na way umay kandi, na mga pun taroan ni kodike me, tapi ko rao din edine. Sanori ang kanakain te research singers, ni kunay ata ko na nayo, on the side of angels.

0: kosa no da kan din beisa mai maina
1: ayo bun da wannan bana service water phone e kokona ni karawa am payment sirinanun am mobile
0: beisi ebeno amen tawroi bukin gainanum nan popai
1: akete mani ana kapunga nati ai pun si am telepon i bukin nan popai
0: kara na kaunta water phone gen teleponia wannan gut bukin nan saina
1: em beisa de sapoki ko ni kapiritia aron meum
0: karwa ne tem beisa de bon me
1: e yan pa eta roi ngai yo am telepon na kete nan android
0: na kon de play store nan telepon na kon search M-Pesa Kilibas, on download.
1: Karikia, amra karinanon M-Pesa. Karo ang popay ng M-Pesa account o enariki rom ni mewa de besens de pakanipo yon tayem tarepon o pay nako de tarepon ni maangan nako water phone.
0: Ibaisi, imeno o amilipogi ko ni kapenia awarirake ng popay. Ibukin nam karime atato o pokam tareponia 100 ke message yon na Facebook page water phone o ili suwa nako yun. Ari na mane nake makuri mane ne kara a mane ne mauku na kwanda men beisa accounts ai na kona ndiki lom tpone se tele ku tara kanom si de de
1: kari ne konde en beisa ante monta yari na reki yai te puina tara kanom nam tare pon si de de
0: ari na form ibukin te mane nake makuri na konde moisa ai na reki te puina tara kanom nam tare pon si de de
1: o te puina te tara kan mane nake makuri erin nya nam tare pon nam pa ke en beisa account
0: be kanne a kona ndiki kanom tele tele
1: o kari ne kon kainde en beisa pa beisi Emeno o yeite kanwa.
0: Mpesa konansa nika to apo.
1: Kari ni wongainde Mpesa o enari ki rom bonusin nan recharge naro na yo sai bai.
0: Wo de tara a de no tara tab up up ena to kitaina ito bongen. Ono wo de tara tab up up ena to kitaina inano wabo. Kibuna tara a de ni to wana triple up up ena to kitaina inano ni mebo. A wabo de tara tab four up up ena to kitaina inano isipo. A triple de tara meli mebo de tara the five up up ena to kitaina inano te bina te bong. Yay! Don't worry.

M-Pesa Merchant. Nakoy mi business yon tarawa tayo na ng M-Pesa o yon na penta pa kigay na network o the phone kam na pinin ni Mary. To ina po ni Pendo ko yung teo kway bukin te para man ni katwa pong o ay nangakakayan mintayan po pay pa kung nakaperansa. Ni kapunganan ang M-Pesa service. O po ni ngayon ito ko ng kaita kawaya ko na hanapin ni Puki ko ibugin kapipitian ng makuri ay register business pa yung handig ang QR code. Aki apon terire yun. O ko na hanapin ni Pusmaya ti Popay meni kapunganan ng tarapon. Kwa kira rame ibugin tayan ni Kirapa ang kastama a Popay hinapin meni ay tarapon ni kapungana di digital payments. Kwa kikainan ibugin ng kaparens ni kapene win tayan ni Popay apin ni kawaki na kiroy at ngayon ako na suwa yay kendimina on download on kaparen tam Popay detayar kutangiria. Huwag yung mga pia ni kakayan ako dayan receipts ki tibi pa na makuri. Nguyen dayan po pa ya ki karawa ki naman din paisa inarayin ako ng main set bank account ni katuawi. Aki at abitakir nito ko na mga anak ko ni Karina aman in the bank. En paisa puntuwa na takawaya na po ki at tiro ready kira ki may business ni main na kong taniya ya kapo ay kapungan na aking kain John Mabe. Aki rapatan temani. Aki ang mga kangang ay pinipayam tinikira ya ito ki mga temakuri na tibi pa. Ibay si ang kaparens. Yako na ang tawi mi ng popay inanintupin na teririki. Ika na ko na nuya itariponira yon ara free line e wawa kia wawa kia isu atenu ato wana au wakia kia wawa ruwaiwa kia isu atenu ato wana au wakia kia wanua ni mewa ipukin karina ng business ntai. Te embesa tesa kapibetia aru ni mewa.

0: Nara tayo mong tayo po na po. Te tawana rin tayo minis si Mindy Mewa. Inanan te tameruan tapakan tayo ay. Manam tapo na kong orame ay tapakan tayo ay yusina. Te ime to na pan kanako ay tapio ko rari kara wawan na nanipkin. Kanuan nam pakan tayo ay tapo sa iyo. Tira na ko kanuan nam tayo may kanin tapakan tayo nga pa. Ako kung orame na pang kay mayo ni pang teka manam tapo na kakaukyang ke. Kahit pan te tapes. Tako pati, di ano po siro minanante ta meron ta pakantay ayo na tayo meton pan muway ko may kay may tapi ko rari kikanuan nara katay di kisinamuan na menipon ra iso wan tamuan tayo di kayo men nam kong rari kiripasing kay pagkinto kinto wiki away katanwata ipagkinto tayo di kayo akisina waki ay imuin iso wari kaki ngayari tirano ko kanuan si pangam tayo meto ay rari kiw nakakamaya ko na nang tameruan ng tape sa iyo. Kay pantem tayin na rio rike as na kakamaya ko na pa may nautap na naustudio kay nang ano ko kunay ka. Ano ko na ang tayin meto ang kakamaya ko na kunay karangaringa. Away pan kunan na ko tayin na roi ka ako kukuro. May kunan na ro. Ake inarangin ni kakongurayang kanuan pakantay ng tape sa iyo.
1: Os kan blay faso and wip as os in hom blay. Jesus is altijd daar.

Yon banan meuri FM 89.9 wapi meto wana de minisin kai na kondia wa isu ina nante de man tai ri ge yo men nam ta pani ko ngora me ye ye sna ta roin mana na ko kan wan nara ka tai ri ge yo men te wa isu nam ko ngora ri ki ri pasin kai men te ron ka ri ki rong rong am ko ngora an te ken de wi ke yo ai re te ran ko kan wan te tai ri ken ta pe se yo na te meto na ngani ko ri ki ta pe ko ra uri ne ri nei pu ken ngora Ara katanua ta kona kona anu ngurai min nam rongo rongo ke ni teran roi su an te tairi kei. Ai rei pan te tepanari ki ni kakame uri. Ni kakatiki roi na koi minan nam tai nungo ngura an koi ane yoni pion. Me yon te pas, koi ane yani muingam, me yani mani apem. Ke an koi ane yon na pe te anun reina merawaki o isena nuku ni kiri pas. Kona me uri nanan tameru an te temuan tairi kei yo. Are pon tairi kin am ta pas. Sena kame urang kane. Takorana ay may naiyo. Ireya kain kaume.

Kwa sio sana pe nora te to kora na ne mwan te ra pe pe ma ko ye ware na ki re ka hen te te ke yu si pis pis me pe so ha na ra tai mong kai ai wa pui ma no wa te me ne sing kai na kon wa no wa na wan te te tai ri ke yu ai na kon ruai wan te anan da wa ka te pui na na ko im ke ja anan dai na me nam ta pa ne ko ngora me ye ye an nang ta rai mong kan ne dei si ko me te ta ka ureng ta wan kan wan te pong i pu kin te tai ri ke yu Tawan kanuan tepong ibu kincang no nikiri pes me pana pere kata urawaki. Menda opisin tawan kanuan tepong ngari beso. Niteran ni mewa. Tepakan tayi enak bukin te tayri kinta pong ayo te tapes. Tepi metenuan tepe tempa. Ontuki kora-korana. Tiawa no uan te ingapong. Ningapong. Ta kata urawai bukin te to. Ete ime to kata utawan te to na kumetanuin tepe. Tiawa no nikiri pes ibu kini kora-koran tiang. Kanuan ana tawa tapo ay kaharina no imetanuin tiyepe. Takaw ring kuna kararua itapo imetanuin tiyepe. Aki ana kunan rota kinte tawa mente oniya kakawong na kontawan kanuan tepong. Metuan tiyang takaw ring ite imeto katautawan korakoran tiyang ipukin tiyano ni kiripes tikita itera miyang nuka paana pe. Kanuan ana kunan ikipena kupaya ki aki metuwa te takaw ring ko na kakawong na kong tawan kanan te pong epo. Te payariki, ite imeto tenang po kan karawraw ni maing na kumeyo nroo tao na nitapewa tiyo no ane. Taraan tiyo no nikiripas me panape, putaritari me makin, te tayri kayo na wanang nang tautano ni karawwe pepe tentapa tapewa. Taraan ni nga pong, ana wanang nang ni karawwe pepe tentapa tapewa. Tiyang epepe tiyo ni meto ataw, may miyang meyo, Nipiri na tepuina na kon tepi meni meo te not, taari na meripu. Taranta ka uapong tepi meni meo wan tepe tempa, uwa tanga uapi maono uwa. Ana uananginanga oni karawe pipite, oni korakoran tapetai. Tiange pipite oni metua tau mei meo. Taari ena roi. Tarante... Taran merakei apeyang tarawa mayana. Tetairi kayu ana roi taran ni ngapong te utana te wanainang. Tiang e pepete mei meye ki meyo na ku meyo tari ana roi. Taran te kau wapong te pi meni meon te petempa. Ana roi si te pururu ni karaun tapo tape uwa. Tiang e ya pepete mei miang meyo na ku meyo tari ana roi. Taran kuri aranu ka pe meme. Ana roi taran ni ngapong ana wananginang tautana ni karawwe pipite ntapa tapewa. Tiange pipite mei meia ki meyo taari ana roi. Taran taka wapong ana roi si te mepururu ni karawwe ntapa tapewa. Tiange ya pipite mei miang meyo nako meia ki meyo taari ana roi. Taran no nousta pite uwe pirua ni kunau. Ana wananginang tautana ni karawwe pipite ntapa tapewa. Taran ni ngapong. Tautana ta wananginang o ni karawwe pipite ntapa tapewa. Tiange ya pipite meimeye ki meyo taari ena roi. Taranda no tua tamena warore. Tautana ta wananginang o ni karawwe pipite o ni korakoran tapetai. Angkun te te tairi kei. Taranda ngapong ana roi si te mea pururu ni karawwe ntapa tapewa. Tiange ya pipite meimeye ki meyo taari ena roi. Taranda paana pa te tairi kei ena wananginang tautana. Taran ni ngapong ena roi si te mea pururu ni karau naona tapewa. Tiange ya pipite mei meyo taari ena roi. Kawain na makaina ai wapong imuin tius. Katautawan tiura me te yapusi pukin kiripes me paanape. E kantani ngaki tiura rimuin te tairi keiyo te puina te minis na konti pime uwa. Na konti nukane pong. Derina no yake te sumare wanua onowa te meita. Te yapu singkande ni karangaina, ni mewa te menis na kondo nouwa ni karangaina, rietana uwa te sumari o nouwa ke te mita. Tiora reimuina, na konde te tawanu ni ngapung te pime uwa, aya kantani ngaki tiora ntirina no yake te sumari wanuwa duwaiwa te mita. Awane tawane kanwante pung, ipukin te tairi keiyo. Ayuangkande tawane kanwante pung, ipukin jaunon raina miyang ngarawaki. Ariya kataurawaki menopisin tawan kanwan tepong ngari peso.
ni teram tenun wante bakan taya na ku bikin tay dikin tepongnya itu tapes antuk ki kora kora nanti awan awan temani ngapong ini ngapong kora kora tak karau ete ime tua kora kora tak karau bikin nono jauh non tay ne miang jauh non tawaki kanuana tekane ini ya tekawai kameran dan tekauring paina tetara tara roy ni kawai ya ke atau tekane ini tepayari ki ete ime tua tenang puaka ni pengaki ime angin jauh non raina meto wananginang meyai ena konan rosi onon ta ono tapi uwa mte ono ayo idari kin nanne to wananginang ari ari ki mentenang puaka tapi ne maing mei miang mei ni ku ani konan uwa ta takara una kon nono tapi uwa mte ono ndrawaki taran te ono ndraina miang tiraina tetairi ki ei na wananginang ta utana ne mea pururu ni karaun ta apa tapi uwa taran ni ngapong ena roi si te mea pururu ni karaun ta apa tapi uwa tiang ya pipi te mei mei yek mei yo tari ena roi taran ta apu eran te tetairi ki ei na wananginang ani karau ea pipi te na kon ne apun tau Tarani ngapong tau tana tau wananginan ngon karau na pae pepete. Tia ngae pepete mei meye ki meyo tari ena roi. Tarani Christmas te tairi ke iu ena roi. Tarani ngapong tau tana tau wananginan ngon karau ea pepete en tapa ta peua. Tia ngae pepete mei meinuku nako miang meinuku. Tari ena roi o ni meripu. Tarani kanton te tairi ke iu ena wananginan ngon kakarau ke ena karau ea pepete ena korakoran tapetai. Tarani ngapong ena wananginang nape ane karau e pipite ane korakoran tapetai. Tiang e pipite ane metua tau, mei miang mei ni kunako miang, ni pirine tepuina na konti pime ni meo de noj, tari na roi ane meripu. Kawain na makaina ay wapong imuin tius, katau tawon tiura madaya pusi bukini Christmas. E kantani ngaki, tiura, ke esan nara tari i Christmas. De ente pakan tai e na ko te ia pusing kan ne katau tau waki ke ta pe na pangkai ni apus tarin te tai ri ke yun katau tau waki to ko rain deri te te ri eta a ke te sumare a wa wa te meta te pi mete no te menis na kon te pi me wa wa te nu kan de pangai ai te rang kan ne ruai wa te menis si mi no wa an te mani ngapong te ri na no ta wana te sumare ta wana wa no te meta te ra mete ia pusi pokene kanton Ya kantan ngaki te te ya pusi kanton isu wate menese na kon wanu wan te tairi ki ai. Te die tangkan ne ya pusi na ya kantan ngaki die tan atau wan te semare isu wa ke te mita. Ti orang kan ne ka arangai na ke imuin te nu kan pung to wan te menes na kon wo wa ne ka arangai na te di nanu ya ke te semare o no wa o no wa te mita. Te ya pusi re imuina wanu wa te menes mi no wanu wan te maninga apong Dia tanah tu wanita semari ono wa ni mewa temita. Awan itu wan kan wan tepung hari aku tau rawaki menawapisin tawan kan wan tepung mei peso. Takkan tani ngapa tapanin taya ni kau ringai kapes men tetoi metan win tiap ya kura kuran takarau awai tiang kime tuan tiang. Yang aja takkan tani ngapa apa apa kepa tapanin roy de tawan kan wan tepung ngapun painate. Tau perakin kangang ake kona-kona rota kimeyai.

0: Nauri Nauri, dan nanti dan warware ati wakira.
1: Tira maga te payani te akinakin tereri o are.
0: Kai te hani kanuan te wakira, payungana pe men nauri eri o ei.
1: Uyam niko, o tira kanuana ko?
0: Payungo. Wadai yang kaya ye ye tayin maane aki aki pena kusinaniko, jaka nime pong ena ko ei. Panaira jaka pong te takakaro ete chis, yas tekistan.
1: Ya, ni payi ina te takakaro ete chis, yas tipuang maane, kan ka parapara.
0: Jaki kuna ni ka parapara ang kwe na kwe em. Na kuna ka puang mo kiran te stoa re toto ka yei. Si to kuna te takara po na.
1: Ya, ikapay na kira nene yei. Netao pa yabun ka puang mo kira, metira riki kanwana.
0: Anang maising gue rongorongon na bem mei, rongorongon tipi-tipi kaya waipun rongorongon na nate, ay katinaan ka bende ni kakongoran te wiki ayo.
1: Ish, kakam na kanay rongorongon tipi-tipi kita uwan ay ako tau ba, inang kakongoran.
0: Kuirani ko, namulkiran te wiki ay, o yay nanon na rongorongon te siri-siri, yon PC rampi.
1: Uwaw ani, ikang hati pa yan eh, o nasi warire-ire PC, o ngay yay na ba te siri-siri kike.
0: Ngayon yung kwe, kakapanin na rongorongon na namulkira, ang kanakwakapuwa. Rongorongon te po sa erang ay tonga, eh medit din na napasin sa. Diba ni kita rebure kaway na nusina kung kinang kita. O yung kinakoy na petaya ni ka, akiabusin ta kaway. Rongorongon na pe, anabuwa kay tirera, riyapon rang mais di mete yay. O ay punta pe wari ki rongorongon na pe may, tipi-tipiki o teon na pe.
1: O kamade pa tira, yay na pe ayako na ate. Ay ako naan ka kakimusu ya yay na nun ayaw ikin na iyo. Ako na ni karayay, ako na ni kasigisigi o mga maisiriki. Are na tuti ay kusuya na si.
0: Ay sigiro ay ranapen.
1: Sa kisi nga ya meritan ng karaki yari yon rongorongon ni Catherine, liya pundro kong kaya ni makor, ni mapi me wawa.
0: Ngaya rita ita para, karikia mo kiraan stoa a kia toto kaya ni pona ay punsi ito wana tatara. Paya tako tetea katawana.
2: Tewari wari, puniki ingin siya taipay.

Katanwetan na kuya tepotan na mata. Building Permit 10 to Fees Regulation 2026. Ipugura itepota kini mapuri, ibuki ni mapurian karikirake, o kati na tuhan kura-kura ni kawang kami, payasan kapata ki ronti cabinet, the building permits and fees of regulation 2026 ina na tupi na tuwan ang suun, teririki ayo. Teswa ayo, ikatiya ki bugin kami atata ki ni kaika akay na nuwaki, na rin tuwan na pun, aron po kung nakangay ni karikia te kariyaya, ibuki ni te makurin katete. Wawa te pakamani, ibuki ni kariyaya kam, am katete. Tenua, aron suwan ng katete. Te kawa, te kasuwa, ibuki na kiran na nun suwan te katete. Tiyonuwa na makainan ni kongura. O ni kakatawraya yung kay korawa ki main makurian suwan te katete ya po o iraki ni kanuan te swayo. Te kongura na kuya te potan nami te kairaki iron na nasim te mise man narapata a quality control and inspection division. Inanandain te kongura o nasim te quality control and inspection division ana makuri na tahan na pepe kampana ni katete tahan ni makuri ata katete tahan kurutami. Anoame tate tau teka o hatake wariki ni kaparapara takai ni pehira yu o pautuhan taka katau roi baya nai rasuan taka teitei. Imae karawakin taka teitei o ina pundia iti buatan noame takia koraki aki anaka teitei paana tare pa yei kainan wakin takariaya yu anwakinan aya ka teitei. Ika kawakin epe pa ina hataki roi iti buatan noame tapaya ki kuna anwaki taka teitei na kian takariaya. Ibukin nungurungun toka ngurai yu o anapunipenin sipa waki nanan an official Facebook page mise o iti mise web sites on tapi wari kita pun kongra. Ibukin rongrongan apa ni narita kime anasim demise at the Quality Control and Inspection Division.

Men the Ministry of Fisheries and Ocean Resources ni mangana at the Coastal Fisheries Division yampo. Ukan na tayo patira kaparaparaan sa kainin na kung akawakin merin na pera at kime. Ing ayo ta kainin kun katapuhan na nakin ki akawakin merin na pera at kime. Ngayon rirangin ni kakawakin ako yung testang uraan te pungay o kung nagay na ta kakawakin te kime ipukin na ramerawa. Ay kay tapi wa kakawakin te kime na kun aramerawa. Ikatime tuwa ni kaisa karamerawa o men katime tuwa merungin merin a pera na rontiani ki asipun taari. Yukuna andiki pa niya ikay kawaririki o merin diki taari tapi wa ni kameno iyay iyay. Yukuna andiki pa ngayet isa kamenua a pera kilipes men na naurupay tino. Ipupukin kaisa kataari men tomekin pera ka tapi wa. Ikatime tuwa te karikimani o tirita ni meo itaari. O ikatime tuwa rekin tia maraki ipukin tina sinikilipes. Tirata kangan kanete imetua na kim tekime. Yesa ni karawa anakamete paite tabun nakawa o ikunia pa tekime. Yerangi ni karaku mtiaruari yerangi ni kangan arun anakapung. Tekime ikainanua roana ni kime e mais pa meni maisina o inakunaan pipe tiarun na yakapung. Nkana ameena kutena ni kime o ikangan ni kaispua na meni kariki tekime. Ikuna mnanga na meni kariki menkana akia kaispua mengayo o inamenga meuna naki kapung. Enete imetua akawakin tekime. O wane rina kona ni karika kuwan tekime meikiripes. Ena kirikagi takarikimane o tia marake. Ena rangin rota ki meam na notapanin tira kai kitirita ni meau itaari. Ngayari tira ammanga kwe tena sinikiripes ni ibukokin te tokwa te kanganga yu. Ira nanon takai ni peiri ayo ni katoka muan akin tekime ibukin katimetua na kaupain aramerala. Ipos kereta kina kono abisin te pota kina kawa ibairiki ke yampo yom isiwa ni mewa akia wawa towa na akia ruwe wa ruwe wa ke isiwa ni mewa akia wawa towa na ni mewa wawa ni mewa. Owa ika ingani kaurin tapewa men te quarantine office ke teka na kopai na kusina niku. Ukin o inin te quarantine office. Enau ki te quarantine office ipondi ki towa na tiawa imain ukin te kasine o niin te tayari roko yei te wani kipe. Aika imerin taari tapewa aika akatapua ki pano kwa hiya na kusina niku. Te varu o te newe, are o ho, o apunta buwaki kana kwaia. O wei tio ni mete pia kua, ata buwaki nepe kana kwaia. Anaka uring te potaki na kawa ipukin sana kinta pe ua merin taari na runa ikai. Te vere, e wawa te keichi, yon te menna te basinsa. Te pun, ni mewa te keichi, yon te menna te basinsa. O wei tiang, e te pina maisina ki ana pis, yon te menna te basinsa. E kata uwaki ma te mais, e konani kana kwaki, yon dinanin. Merin tari aikai ngai etaraki baya mannan ruota ki maisia ndeta yeyo. Pa meni garo wakin naikai o ena punti metua merin na pera neki baya huani pua ibukin teroro to wana meto wana. Ibukin diki rongorongona reita ki mea opisin te pota ki nakawa ipairiki ke yampu de nampa e isuwa ni mea wakia wawa to wana akia ruwewa ruwewa ke isuwa ni mea wakia wawa to wana ni mea wawa ni mea wakia.

0: por ngin ta hashtag ngin na tan ngin che de ocho na de ti bukin te di kai do
1: ocho na roi kakawa kin pung a kan ocho na ay na korawa ngin ta yan
0: en por ngin ta hashtag ngin na tan ngin che de o por ngin ta hashtag ngin che on na de ken na ta kin na rana at the international coastal cleanup and world cleanup day pon pong ngin che ota panin hare te me to che on na de e panin komeruya katuari di Ari pahara yai te pimer wai wa pongin te pitemba. Pong ai kai arang kahawai, pas kauring ai kai ka te ime tuan, tararuan arota panin. Pena te ime tuan isak men naramakurin ka pera ara. Hawai kin ka mengeng en na kiaha.
1: Oka matai ya kiri pesit te tayai, iranun nobisin tararuan, jota panin. Nara buka meru na konto kono pong, te pimer wai yai pongin te pitemba. Iampu ilarikin jau sing meung matapu. De tapo, di metapeya wai tapun ampu, nako tapu.
0: Aya era hamba hamba kyo meta ni kapeni mahoro community sroron dikira ake yai na no yen kan po kai sakin na bera hamba den smaye na kon to hono pom te pimer wan te pitemba yambu mentia wai suan te ngapom na kon te pimer wo wan tawanu

0: Meori meori, dan nanti dan warware ete wakira.
1: Tira maga te payan ite kina kinti radio are.
0: Kai te hani kanwan te wakira, payungan epe men nao radio e.
1: Uyang niko, o tira kanwana. Oh.
0: Payung, wadai yang kai yaya yata ini maane aki aki pena kusina niko. Dakan nepo ngena ko e. Panaira te kapun te takakaru ete chis, yas Pakistan.
1: Ya, mi payan ine te takakaru ete chis, yas boong wane. Kani ka para para.
0: Jadi kuna ni ka para para ang kwena ko e. Nako nakabuwa mo kiran te stoare to to kai yaya. Si tuwa na titara po na.
1: Ay, kapay na kira na ni Yey. Natao pa yabon ka po ako kira. Matira rin ki kanwa
0: na. Anang may singwe rungurungon na biya may. Rungurungon tipi-tipi kaya waipon rungurungon na anak. Ay katinaan ka biya niya ni kakongaran ti wiki ayo.
1: Ish, wakam na ka na irungurungon tipi-tipi kaya tuwa na ako tau ba. Ay namun kakongaran.
0: Pwirahani ko. Namun kira ti wiki ay. O yey nanu na rungurungon ti siri-siri. Yon bi si rambi.
1: Wow, ani. Ikangat ba yan? O nasi warire ABC. O ay yan na ba din siri-siri kike?
0: Ngayon yung pwede, kukapanin na rungurungon ang namuagira. Ang kanawaka po. Rungurungon di po sa era nga ito nga, eh meditimen na napansin sa. Diba ni kita rebu na kawain na nusin ako ang kinang kita. O yung kinako ina petayan ni ka, aki ako sinta kawain. Rungurungon na pe, anabwa kay tirer, ariyapon rang mais timete yay. Awa ibon tapi wari ki rongorongon na ka mei, tipi-tipi ki o te on nate.
1: O kamadhe pa tira, yei nepe ya kona ate ay, ali ako naan ka haki musu ya yei na men aya wiki na iyo. Ako naan ka ra yei, ako naan ka sigi-sigi wa wangamai siriki. Ari nato ki yei musu ya nasi.
0: Ay sigi roi rana pe ane.
1: Sigi-sigi nga ya meritan na mkara ki yarion rongorongon ni Catherine, ki ya pundro kong kaya ni makur, ni mea pui mea wawa.
0: Ngaya rita ita para, kariki ya mogiraan stoa aki atoto ka yei ni bona, eh pun si ito wana te tara. Pe ya tako te teaka.
2: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.

yo ta kara ke amore ke bukim che ten ti ta irika yo ba tani nga ba eto ki bosun te utana a yo wana pe mesum i bukim ti ta irika yo kurang inda hara pai bukim nang oram auringa pam kara ke ni kawa mesu na konta ka pung ngai min te nga pung ngai poni mo kan wan nare nga pung naro nara ko pun ta tani yai am sa kara ngai ti ta irika yo bun ngai te metan mones ti mion ta hatiru kurang hara pai bukim nang oram Oh, yang ketiga orang ini kira-kira tidak dikayu rum. Kau nama suroi, oh, sapa mak.

Ah, kuna mewri dikiti kiti besa kwa usmaga ndona inte meru ante tinga bunga yo. Ke mwani pungi inte tuwi kia puriri ya yo. Te mwani pungi te pihi mea wante petemba uwa tanga wopi mwono. Ke amsaroni kwa dikinti inga bunga yo pwani ngayang fang sos. Ke na tauroi ndoni kwa nikarokuwa pwono wa wante bakantai. Ke utere nda mga tauroi ni mawa meira dikim. Ngayari tirano kwa nwanda mi inga bung. Ke kantere ngayi bako wapuni pe nus. Ke nti meto na pe nivene yoni kem. Ke na ti meto ngkani. Kakana ko itapi ko rakan wanung rama ika na ko nan ngani ko te berung na ko nan kauta na tam tinga pu ngayu ke bukin ka tra kin na kuspam de ika ko akro buki am ko rakke bukin kan wan nam pu ngayu ke mani pu ngin te te wiki apo re re ayo sina tawroin wa kino ki ya te mani pai sina karapa mo te we bukin te me tuan te me wa te berung ka ya manga ko nan kari kira pa sina kaina mwani pungi nita wiki ya pauriri ya yu. Ke pun sina kaina kanwante tinga pungi ya pauriri ya yu. Ni mga kunaan kaitara ina kuspangara ika kwa kuru. Ibukini kanwante tanga ina yu. Sina tauroa inuwa kina kwa ibukini kanwante minga pungi yon panan Mauri FM 89.9. Kiyo sina kaina kwa ngane tukorana. Ke mayroon toware isimeme. Ke maya kunana ya punsi Yehova. Pa reitan nara kakaita wara karaparapa. Nakon na suwarante. Ora nepo nepo kiye nakon na suwarante inga apungayo.

Ha na ko imke ra ko pun timet wan pen swa yuskin de ko pun timet wan pen yen yon gem na ko imke ra ko te ira ke ke yo nusin min tan ting apu nga yo ke na ka na tawro diki ni ka utame tam ni kunam tokora na yo usi te ira ke kamerurungo me iro guya kan te pon na no kwaya me itemosu no nous.

Hawanan kan ni tokoran na mayroowi ya kan ti pamunti tangira. Kaya kara ko yun narata yung tinga po nga yun na waro ay timinis timinis uwa. Kaya na tauro ay mo ang day tong ram. May am ko ang rayak mo tuto ayo. Ti towa.

Yanguia, the mini say. Tekaraki akwa medusa, a harakinan de tangira. Nadia won meg, when the capian and go by nine yon Moscow. Many capian and a man in my cowpina, Ipun the yangana de mingaroi, imin met any kind of penna. Igata any capuana no kawakina yuni inanun the naus, and one the cowpai, nikakatangitangi kunana, aki etangiri, the piano. Onipun de tain a pen in the city yon Moscow. Aponi ina peti menete sa toto eti ni pui meono wana ririki ayarana Peter Tchaikovsky. Punna kia nakanta ni ngata uwa ya kunana mea nakatangitang. Yata pinka ini kakana korawana iyangu awana tangira tia ini ayaspa mete puunare. Ina mekinna ni Nadia pati sa toto aki kunana aki rangin tatangiri. Punti ameta ay iota ni merakina me anana mekin. Awari apun pakuwa kunka ini pisi na kondani ni ikarangin tangiroi kanga yarun e iswa yongongo mei maina. Me anana mekin ni Nadia ika inikunan tuware Peter. Kanga yerun na yamwanda ni kakasikana nuntia ini ayu na konte soa tutu e Peter. Yetabi ni karikira kia kinakin tuwae Peter. Me irugia roa rona. Narun beika ya tatangiri Peter. O tapi wariki. O imuina. O yakapaka mali na konte wai. Pa enakoro iriki kuuna tapi wa. Yariki ne yei pa ya napuutoka tuwae e tenampa tuwana. Inanun tita ya kirangi ni men, awarun na naritaki ni yi, ya tapin rangi ni kahan, onte nariki na konto wai. Yangan to wai teka ungana nupena kariyo iriki kuunan tangira, ay karangin tangiroi. Inanun ti men netebu imewa tiririki, awa akunia pa atangiria iponiroya. Anipun nesina, akunan pitan tangira ki, arangin tangiroi menikatike nanu teya kaya, aki apun sipa kariyoi, iponi koroi onnanoni na konne ye Nadia, ariyana tangirangkai. Mentepong te wana, o wasi katoka na pe yeirikiri ki taan tangirai kai. O punna kia te menna ya taabu kina patira. Imui nani, o punna kia e te imeen meu na iruya, na kien te menna iruya. Iwe ya kwan rangi nora kini Nadia, o pita, ewe ya kwan tuki meuna, men atua tunga kinaran ni Nadia iruna. Aya tangiran karapea yu arete imetua imerena yerinanun na yere tan tangira, aki haku okurui, punsi yande rongo rongo ya aya taaki. Inanun te pui meawa teririki. Awasa ni kaparapara iya ya tangira iponi iroya na yareta. Metepa ya rangi ni kamimi, parongorongon te irekereke amanti ya taaki, aya irekereke Peter Tchaikovsky mene Nadia von Meck, ariasa ni kariyoi korawakin kunan tangira njewa naapea ika harangi ni kokoongora iroya taan tangira ika uomen na ikai. Ngai hapunda kirokon te kaisibuwa ke noria ni metaya, me asi irere itakinepe mentangiria meikiraroa. Mea uringa, pati tangira ni kuawa, epondia ni meakalakin rangi ni kaan, iroya wa meta. Saki siri na nunu kuunan tangira, meretan tangira. Awane bukina nkikari kenepe noa meta tieswa, pena kota na tangira ipukira. O ipun noa meta ni kuawa, neakakira, pasawangan nataya, pa eakakira ngaya, pasawangan na pendeire inira, ntangiria narunanako. Aki ariki tepai ya kuna ni kuasa iraliki ntangira kira irouna, ngaya reka uka nanum nako ni yesu, awakarikia pa amtoka, awamtangira ni meaum. Ponsi menani, akonan-konan na mekina pitakini pahini kapeni inanonimeo. Yanguya, ndi minisei.

Akhbun de meton rona yon banan meuri FM 89.9 ke de banari kin ka meuri mai turtur na wan de tinga pung ayu ngoer corona me yan mi ngam yon nam pas ngoer kwa re tai nong ram yon pyom nam tap ni makuri ngoer kwa roni de men jon online ke te ke corona de me yon na bai pun de no kosina no ke de banani ka meuri mai turtur na wan de tinga pung ayu men nam studio pai ki tarau me kai am seroni kori pun ngayang fang sos Kedirano kono na minga pung mekan kandani ng kai ba wa pun ben groi no kospangam ke na wanti nga pung ayona te meto ang kanin ka kana koi te kora kanwan nung ram ai ka nari nei ke ai ka kono na ngani ko te temerurung te kukurin kara wakin na ko te spangam ke tapi mete nga pung ayo sna te meto nu akin ko bikin kanwan na ami nga pung ayo ke te kunam mai ka kono na ngani ko te temerurung kin karaw kin nok tapem ni karaw ko pon ruaiwa sa tauroi na bang kanen wa kin kanu narawan ka bus ke metin nanom program ke kuna kya tangira kin ko yon panan meuri FM 89.9

Yanguia, the mini say. The Karakiakwa were made rusa, a Karakinan de Tangira. Nadia won make Puntakapen and Gaupain Nani on Moscow. Menikapen and Amani Makaupaina, Ipunda Kiangana de Mingaroi, Imini Metinica in the Pena. Igatanika one and Okawakin, I uni in a nun the nows, and one the Kaupai, Nikakatangitangi Kunana, Aki etangiri, the piano. On upon the Taina Pen in the city on Moscow. Aponyaina petimena testa atoto, etinipui meonua naririki ayarana Peter Tchaikovsky. Punnaki anakantani ngata uwaigea kunana meanakatangitang, yetepinkai nikakana korawana iyangu awana tangira tiaini ayaspa metepuunare. Enamekinna ni Nadia patista atoto, aki kunana aki rangin tatangiri, puntioameta ay iota nimerakina me ananamekin. Awaria punupakua kunkai nipisi, nakondani ni ikarangin tangiroi, kangai yarun e iswa yungongu meimaina. Me anana mekin ni Nadia ikai nikunan te ware pita. Ka nga yeru na yamwanda ni kakasika na nuntia ini ayu na konte sa atoto e pita. Yetebi ni karikira kia kinakin te wai pita. Me irugia rorona. Narun beka ya tatangiri pita. O tepi wariki. O imuina. O yakapakamari na konte wai. Pa inakoro iriki kuna tepi wa. Yeriki na yei pa yana putoka te wai e tenampa te wana. Inanan ti tayo yakirangin ni men, o warun na narita kini yi, yata pinrangin ni kahan, onti nariki na konto wai. Yangan to wai teka ungana nupena kariyo iriki kunan tangira, ay karangin tangiroi. Inanan ti men na tebu ime awa teririki, o wakunia pa a tangiria iponiroya. Onipun nesina, o kunan pitan tangira ki, arangin tangiroi menikatikena nutea kaya, aki apun sipakariyoi, iponikoroi on nanoni na konne iye Nadia, areya na tangirangkai. Mentepong te wana, o wasika toka na peye irikirike taan tangiraikai. Opun nakia te menna ya tabuki na patira. Imu inaani, opun nakia eti imeen meu na iruya, nakien te menna iruya. Iwa ya kwan rangi noraki ni Nadia, o pita, ewa ya kwan tuki meuna, men atua tonga kinara ni Nadia iruna. Aya tangiran karapea yu arete imetua imerena yerinanun na yeretan tangira, aki ako ukurui, punsi yane rongo rongo ya ayataki. Inanun te pui mewa teririki. Awasa ni kaparapara iya ya tangira ipon iroya na yareta. Metepa yarangi ni kamimi, parongorongan te irigereke amanti ya taaki, aya irigereke Peter Tchaikovsky menei Nadia von Meck, ariasa ni karioi korawakin kunan tangiran jawa naapi aika harangi ni kokoongora iroya taan tangira aika women na ikai. Ngai hapunda kirokon te kaisibuwa ke noria ni metaya, me aasi irere itakinepe mentangiria meikiraroa. Mea uringa, pati tangira ni kuawa, ipon diya ni meakanakin rangi ni kaan, Iroya wa meta. Saki siri na nunu kuunan tangira, mereta tangira. O wane bukinan kiekariki enepe noa meta tieswa, puyana kota na tangira ipukira. O ipun noa meta ni kuawa, neakakira, pa sawangan nataya, pa eakakira ngaya, pa sawangan epe nreire nira, ntangiria narunanako. Aki erikite pa ya kuna ni kuasa irariki ntangira kira irouna, ngaya reka ukwa nanum na kon Yesu, o karikia pa amtoka, o amtangira ni meaum. Ponsi menani, akonan konan ne mekina pitakini pahini kapeni inanonimeum. Yanguia, ndemini sehi.

Men min oram gunam to korana na yakar ko iran narata indi nga bu ngayo ya bunu puro ay ruayo yes nang to ruay mo akin akano nara rawan ka kus meten na program ki kuna ki atangira kino ko yon panan meuri fm 89.9 ngayon ko ero ko te meto ando na ina wanti nga bu ngayo ki ero ko rawan ay me yan me ngam yon ipiom nam to bani makuri ki yon nape ay pin nape na kusina na kukete Perangai kini kami awal juga guys, senang tahu orang yang akan kena nara program ni kagpo sayu. Karena ini guna mereka tanggiri ya, kuarita kini message nak nara Facebook page PPA Maori FM 89.9. Jika nara pen desiko kini kaya message, ni kena kuakuna mereka tanggiri ya pen orang raya kini, nawan te tinggal pun ayuh.

sina tauroin kanen busma de ra moni meten na ari ro konde nga funga yo yaka ngai te kana ha ya bu busi ko te kuna are sayon town by res pero te yaka ka wa ye takan makuri pa ka nga yar ko te kuwa ni makuri ha ya karapa kona pe angko e harapas no kit de apites ke ro na kira na pe ding apunga yo ha yon kanen meten na no me ro katangiria res pero are ya na ki Sayon town na ria na kiron res pero ki au kandani nga men na koni kuna mayo ena pun pen karina ngem ke imaina makurin te tinga pungayo

Oh, ayo na pa temet na no tawana riya tangira kina kuna ka ngai ta kana. Mauri yang fa. Na bubusi kwa katanga na pa kuna na pa are kuria e ka nga e ko kongora pa kana kora wan na kanwan ara wiki ya po wayo pa sina me mauri yak on tikero ina na kora pa uriam. Ya karapa kona pa uriam ke ndo na kira na pa na meten na no program te nga pu ngayu. Wayo ngan ne meten na no mero katang dia kuna na pa me kuria. Kaya ukan tani nga men nakon kuna mayo ay napon ipen karina ngimi kaya kaitara akin nakos pangamin na may wika po rili ayo.

sina tauro ariki noa kina ko ki awai yon ka to wana de te bo busi ki te meten na nori ata ngira kina ko na ka ngai te kana mauri fm 89.9 ya bo busi te ko na are aiko aiko iron justin wellington pa sina ka mia wara pa te morning apung ngai korapa ya karapa ko na pa su sa ne sar ke ndona kira na penting apung ayo nara narawan ka ko sa yo ke meten na num program wa yo ngan ne meten na num ke kuna mara ko tangiria aiko aiko ariana ki ron do are justin wellington ko antan nga men na kon kuna mayo ay na puni pen kan ko ro kan wan na minga pong ayo mekan

0: Oh, am tain kai ai pon si te itira na dikit minus mang kai ki na ngi itira ruai wa ke uringa ni pon te puina ki awan kan na ratai resa na tauro ai musira wa ye kan wan na meten na program te nga bunga yo mai ri pun te meto na pen pus mai ro kon tanani meten na goim ge ro ko tangriya pa na na ku kunam yon panan meuri fm 89.9 kwarai ta ki ke ni message na kon na facebook page ppa meuri fm 89.9 ke ya kon na pen pus mai ro kon na message ha ni kana ko kuna mare na ngura yaknak yon panan meuri fm 89.9 tinga punga yo
1: kai ni na sikama nangai

Oh, iyo na pa to wana te te meten nora ya tangira kina kona ka ngai te kana. Mauri FM 89.9. Ya bubsi kana kwan kunan Christmas wa ya pondo ko udinga kin na pe wayo. Tikero ai kan wan tanga ina yo. Ah ya kara pa kona pa ta kame to to intara ke na tikero ai na kan wan te tanga ina yo mai kan. Wa iyo kan ni meten na numero ko tangira kunan na pe me Christmas. Ki au kan tanga me na kono kuna mayo na puni pe me au ye ino nom. No one around the Yon Banan Mauri FM 89.9.

kupon di meton rona yon panan mewri FM 89.9 o hamta inka yaipun si awari ki timinis miang kai ki o enang po te puina ki era tayere sina musrawai kanwana ra meten nan program awa yon kanne to wana rikiti meten nan wari atangiraki nakona te kunari atangiraki te kunan ne ikesimoi ki o yakarapa kori ki inkoe te takirua napen rona kiran nara meten nan program ki me yon eita meikan ki na tikiroi nape kanwan te tinga apunga yon meikan Oyong kani meten nano merokotangiria kunan nei tesmoi. Kia ukan tani ngamen nakoni kunan mayo. Oye napo nipea napen nakoroa inapea yei kanuan nam. Hami ngapunga yomei kani.

ho am tan kai to wana roi te minisi min te puina ke yaroko ara yaroko nara ta yare sinang musra ai kan wana ra meten na program te nga pong ayu ya kara pa ko dikin ko yaroko sunday tai yo nara facebook page pba meuri fm 89.9 ha na ko im gere ko te meto na pen roani ran na wande te nga pong ayu ke nong ram ira dikira yo an pana na pen meuri fm 89.9 sina tauroi wakina kan wana ra program ke mina ke asna tauroin kan den busma ya tuwana te te te pupusi ke te meten nono pa ai kainan nara program ayo ke meten nanon program ke rawan ka busayo ha ya ka ngai te kan te meten nano ayo mauri riki ta yo ka te kunare tsatsu pa asna ka mauran no ngora riki yai men nara sto ame kai korapa o tikiroi ya karapa kona pe na tikiroi na pe kanwan te tangai na yo ame kan kete nei ke ati kaveru ke ente metuan na pe rona kiran nara meten nano program ke yon panan meuri fm 89.9 wai yon kanne meten nano mi te cha chu ari ana ki ro nei jordan sparks ke u kan tarin amen na kun kuna mi ayo na puni pe ni meu yai nano mi no ngra mi men na mi sto ame kan ke sna ka meuro na pe dar ki mi no ngra na kun kuna mi ayo

na ko iya nausu na itokapis mo antiata ntaapu ay kakakogoro. Nausu may rong tamena mo antiata ruata o sinana teki meawa na teki ntaapu ay kakamena yey. Nasina na itioy mepuna masite ino naus. Sipuna na itemamanu kataasa na narirei itchavelia apimeme. Ni tawe nanareirei yape yang. Sakoasa me tena nukawaki pa ya musirawa tesipu, tesina, tetari, temane, o takainape epesin tangira kiroura ne itokapis muantiata. Ni karangainan tepong ngehi, tepi meawan tepetempa uwa tenga wapui maonawa. Pukini me tena ay punciora kinikara. Rapatana emena nanaus toka merewe kai meuri itemekin nipiesu. O ane meirowia nasina mea sipuna o puuna esuku imiina me tangirana. Ae taku kataasa. O ayo idiana tokuna rea tangiraki. Nkana aroku angipuaka.

kunayo kainde sina ko imi sinara digi age kamasa ni gitanira noran na mi akoy na mi tararua ay muarara ni gami tanira are sa kunanda na kinda na nun skumira ligira kabarayara pure

na yo kainde sina ko imi sinara diki ake kamasa ni gitanira noran na mi apoy na mi tararua ay muarara di gami tangira are sa konan na mekinda na nun sukumira di gira kabaraya rabure os tangiri kandi.

Maasani ka paraparai ya yatangira iboni irouya na yareta. Metepa yarangi ni ka mimi, parongorongonte iregereke ya manti ya taaki, aya iregereke Peter Tchaikovsky mene inadia von Meck, ariasa ni kariyo ikora waki nikuna ntangira ndia wanape ya ikarangi ni kakongora irouya tantangira ika women na ikai. Ngai hapunda kiroko mtekaisibuwa kenoria ni metaya, me asi irere itakinepe, mentangiria meikirarua. Mea uringa, pati tangira ni kuwa uwa, epondia ni meakalaki nrangi ni kahan, irouya wameta. Saki siri nano nikuuna ntangira, mereta ntangira. O wane bukina nkikari kenepe na wameta tieswa, pwena kota anatangira ipukira. O ipu na wameta ni kuwa uwa, neakakira, pasawanga nataya, pa eakakira ngaya, pasawanga nepe ndeire inira, ntangiria narunanako. Aki arikitepai ya kona ni kwasa iraliki ntangira kira irouna, ngaya reka uwa nano mnako ni yesu, wakarikia pa mtoka, awa mtangira ni meaumu. Ponsi ime nani, wakonankona anemekina pitakini pahini kapeni inano ni meaumu. Yamu ya, ndi minisa hayo.

Yanguia, de minise. Te caraki agua me rusa, agarakin ante tangira. Nadia won meg, puntacapen en gaupain nani yon mosco. Menicapen en amani me gaupaina, y puntak yangana de mingaroi, y mini metinica in the pena. Y gata en capuana no gawakina yuni ye inanun the naus, em monte gaupai, nicacatangitangi gunana, aki etangiri, de piano. On upon the tiny pen in the city yon mosco. Aponyina petimena de sototo, etini bui me onuana ririki, ayarana, Peter Tchaikovsky. Punakiana gantaning at the wa yakunana mena katangitang, yet having gaini gagana korawana, yango awana tangira tiaini, ayas pamete bunare. In a makina ni nadia, but de sototo, akikunana akirang in tatangiri, puntiometa, ayota, nimerakina, me anana makin. Awaria punpakwa kungaini pisi, nakonani ne karang in tangiroi, kanga yerun e iswa yongongo me mina. Me anana mekin nei Nadia ai kai nikunan de ware pita ka nga yeru ne yamwan ne ka kasika nanun tia ine yu na konte sa toto e pita ye tabe ni karigira ke akina kin de wai pita me ro ge ro rona na ron beka ta tangiri pita o tabe warik ai mina ai aka paga mari na konte wai pa ena koro iri ki kuna tabe wa yari ki ne ye pa yana po to ka to wai e te namba to wan Inanun tetai ayah kira ini men, awarun nana reita kini yei, ia tetai pendrang ini kahan, ante nari kina konto wai. Yang anto wai teka ungana nupe nakari yoi riki kunan tangira, ay karangin tangiroi. Inanun te men nete bui mewa teririk, awa akunia, pa a tangiria, ipun iroya. Anipun nesina, akunan pitan tangira ki, arangin tangiroi men katikena no teakaya, aki apun sepakari yoi, ipun koroi, annanoni nakonne iye nadia, aria yana tangirangkai. Mente pong te wana, o wasi kato kana pe yeiri kere ke tam tangira ikai. O punna kia te menna ya tabu kina patira. Imu in nani, o punna kia e te imeni meu na iruya, na kien te menna iruya. Iwe ya kwan rangi nora kine inadia, o pita, ewe ya kwan tuki meuna, men atua tonga kinara ne inadia iruna. Aya tangira nkara pe ayu arete imetua imerena yerinanun na yere tan tangira, aki ako okurui, punsi yane rongorongo ia aya tahaki. Inanun te pui meawa teririki. Awasa ni kaparapara iya ya tangira iponi iroya na yareta. Metepa ya rangi ni kamimi, parongorongon te irekereke amanti ya taaki, aya irekereke Peter Tchaikovsky mene Nadia von Meck, ariasa ni kariyo ikorawaki ni kunan tangira ndio anape ika harangi ni kokongora iroya taan tangira ika uomen na ikai. Ngai hapunda kirokon te kaisibuwa ke noria ni metaya, me asi irere itakinepe mentangiria meikiraroa. Mea uringa, pati tangira ni kuawa, epondia ni meakanakin rangi ni kahan, iroya ameta. Saki siri nanon kuunan tangira, meretan tangira. Awane bukinan kiekarikiana pe noameta tieswa, peana kota na tangira ipukira. O ipon noameta ni kuawa, neakakira, pasawangan nataya, pa eakakira ngaya, pasawangan pe nreire nira, ntangiria naronanako. Aki erikitepai ya konane kuasa irarikin tangira kira irouna, ngaya rekau konanum nakon yesu, o karikia pamtoka, oam tangira ni meaum. Ponsi menani, ako nang konan na mekina pitakini pahinika peni inanonimeo. Yanguya, ndi minisei.

Men the Ministry of Fisheries and Ocean Resources ni mangana at the Coastal Fisheries Division iyan po. Ukan na tayo patira kaparaparaan te kainin na kun akawakin merin na pera eti kime. Ing ayo te kainin pun katapuakan na nakin ki akawakin merin na pera eti kime. Ngaya rirangin ikakawakin na koyim testo ang uraan te pungyay, wako nage inata kakawakin te kime ipukin naramerawa. Ay kay tapi wa kakawakin te kime na kun aramerawa. Ikatimetua ni kaisa karamerawa o men katimetua merungin merin a pera naruntiani ki asipun taari. Yokunaan diki pamiya ikay kawaririki o merin diki taari tapi wa ni kamenuiya yay. Yokunaan diki pangaya te saka menua apera kilipes men na naurupay tino. Ipubuki ni kaisa katari men to mekin pere katapewa. Ikatimetua te karikimani o terita ni meew itari. O ikatimetua rekin jamaraki ipukin tina sinikilipes. Tira te kangang kaneti metua nangakin te kime. Yeso ni karawa anakamete pa ite tabon nakawa o ikunia pa te kime yerangi ni karaku mtiarwari yerangi ni kangang arun anakapung. Te kime ikainanua roana ni kime mais pa menimaisina o inakonan.

Nauki te quarantine office ipondi ki to wana tiawa imai nukin te kasine onin te tayari roko yei te waani kipe. Aikai merin taari tape ua aika katapua ki panakwai anako sinarego. Te varo o te neve are au ko au apun tapua ki kanakwai ya. Au ai tio ni metipe akua a tapua ki nebe kanakwai ya. Anaka urin te pota ki nakawa ipukin sana ki tape ua merin taari narun naikai. Te vere e uwa te keichi yon te menna te pasinsa. Te pun ni mewa te keichi yon te menna te pasinsa. Owai tiang e te pina maisina ki ana fees yon te menna te pasinsa. Te kata waki ma te mais e konani kanakwaki yon dinanin. Merin tari aitai ngai e taraki baya mwannan rota ki maisia ndetai ayo. Pa meni gara wakin naikai o e napun te imetua merin napera naki baya wani kua ibukin teroro to wana meto wana. Ibukin diki rungurunguna reita ki mea obisin te pota ki nakawa ipairiki ki yampo nte nampa e isuwa ni mea wakia. Wawa to wana akia ruaiwa ruaiwa ke isuwa ni mea wakia wawa to wana ni mea wawa ni mea wakia.

Kuna meuri, aika yam rongo rongo tu kinong ram, makia san kata urafati, menna na rongo ne karke rongo rongo panani kiri pes, rongo rongo ne pen mayu, rongo rongo tepe tepe ki, rongo rongo ne pen na nabe, aki ana ta uroin ware kaki na hoem, ironga yeri na ta teribe teos. I mean te kapete pa yeri karavaki on te Cook Islands, meni isuwa na kondroi wan tepe tempa teriri kei, o yei te kantani ka pakiri pes, enan kona anta uroi ni karavana tua, awana kai ni peire ipukin tararuan te oke oke, ke de expiration y bukin na merava ke te EEZ. Eta ko te bota ke nakawa ka upaira me merava pa ayuare popoto yon te toko ante urupai na kon arota panin ni merava. Ntiero pa enaki kona ani karike te ka hanga na kon imea un berintari narun teika are poni ngaya o in imea un a ka upain te giribes. Teka mente pa ayuare ira ki ronte minista mente bota ke nakawa eri panatake awira me kainana siim. O te kamente pa yeyo, e pune peerunga I rounda na pota kene makuri te Cook Islands, are tape mea kaupai ni kapin naramerawa, are kina ke narana, e te Cook Islands Seabed Minerals Authority, ke te SPMA. E takuri ke te pota kene nakawa pa, e pune nga naka kaita uri panatake na konte Prime Minister mente Cook Islands, e Mark Brown, me kain nana siim, I puke na yepus mai, au ia kakaiduan roana ki me aie ipopoki, ni peerunga o ni kukurei, ni pus maya anasim. Desan de akin na na empesi isai na pa eta uroi ni karukoi ya kain na nasiem yon de kuwa kuwa ikiripes ibuki ni poutokan arun na nawaki tiyo noraki pavari ayu ari akarawaki din anun sai na ante pepa at the protocol on the dispatch of Chinese medical teams to work in kiripes ido un te minista ibuki ni te potaki ibuki ni te meuri akatoki oraki aposi na wan o te metanu International Health Commission may sai na Men saina ante pia pangani o yako na angkani saina. Ni karokoia anatani puopuo kinte kuakua ni katoa ririki. Ipuki ni katoa mea wana runte waki ni kuakua ipuki ya ora kia ni kiripes. O puni poutoka ante merurungi nako ya ameta. Ntiero pa enate ime tuwa topa ni teraika kukakuro ili ya ora ki ya ni kiripes. Ingen nani o ari epo ni katire na pei yei arun kakawakin anaikarike pei. Tetau teaka ni kiripes men saina ipuki nana puuta no ameta. Yon aruni karape ben dikite topa yon je kuakua na koye tena seni kiripes. Anung ram rongrongon na pente pete peke. Desa te daute akani wanua tu ni karawa teka kai na koye kain teka ipkini pasin sa. Ari ewo wosia teni ngauni me men no ameta. O te ngauni me te men na kai moana ari e inako. Ntaini po raunan te tai ai irangini puaka. Epo ni inako teka ipkini pasin sa ane inanun anataini mananga imerinan ambaye o santo. Yeis men no ameta ke asa ni ka mea wakio te katau tau pa teni ngauni mea wani men, hati ime tuan tuai ime ni kuni eki.